Hồi đi ta bu ni bế bố sắp ni SMS tông này nè. Phung ka ham nagi sora ni ta khu klan to ta khu no phung ka ham. Parimita bai sekang in ke mathia khorang. Mathia khorang aur samung no khana na bagine koi hor ka ta khu klan to. Boki nagisora nisimi parmita bai sekang de brahma bai da sabda krasamung aur samung no khana na bagi bo koi har kai ke ta ko khana di nang khana na musung jak bani aur samung